0: do sinding kinanghanda ti pagulo da ano di ilan to kawat ruputan ka ngayon tawan. E dapat atuatan si tigkinan po ng sakit pagunta ko. Sinding di Rain Rapel Rumame. Mata di satilisagin, buluntong kaningaw FM ko. Ay aramay bo.
1: Magkaringaw di kayo.
2: Papawangis, sinding dusun, tangaramay.

Eh, tapi dahil ko iti na ho, turuputan ko ngayon tawan, i-dapat at watas, iti ganyan panong sakit pagunta ko, dataraw bay no? Ipinalabos at kopisan Meteorology Malaysia. Itiid ka ningaw kyo, kusabon ba nati ao rumasam, sa dapon, gisam daw tatuang maningkarud miyang paitongus, itpipirhot kyo nun. Linasu, bubos asriba, 23 darja Celsius, gisam 23 darja Celsius. Midnamawan, kusabon ba nati, ruputan ka ngayon tawan, ao rumasam, sa dapon, maningkarud miyang paitongus, mitanggay drasam, itpipirhot kyo nun. Ponong tatuang na pandanga, maningkarud miyang paitongus, itkagumuan at kyo nun. Linasu manta dat 24 darja Celsius gisam 23 darja Celsius kya. Mitenom kusabon bay nati rumasa midpipirhot kya non ruputan kya. Sa depan na pang amaning garud miyam pay tungus mitanggay drasa midpipirhot kya non gisam dat ponong tatuang iti. Linasu manta dat 23 darja Celsius gisam 23 darja Celsius. Tahun nahi tambunan kesaban bayi nanti aw rumasam. Sedepon rumasam id pipir hot kainan am kong ayah ditikati lombus gisam dat penong tatuang. Linasu mantah dat 23 darja Celsius gisam 23 darja Celsius. Amitin na haruputan kong ayah tawan kya dat tadaw bayi nanti tapi naik kau i dapat tatu atas dahitin kainan penong sakit pagunta kau. Nalabusat Kopisan Meteorology Malaysia.

Garden Sinding Mata di Seger. Senisa Shil Majelin Oitom Om Opura. Jam depan nanti jam ke siam 26 tahun minit terdet ke Suabon insan pokok pesanan ke Suabon kemadit wago nugi makin ngau di tiga selimbahan keningau FM kyo selimbahan baru sudah sunat bayan nanti yang pada di Jemaida. Kau pesanan tapi nanti aku dah hiti TikTok keningau FM kyo. Pasuwa tako pati pasan di tapi nai Rahima Ahmad. Masa ni siya kumad o insan andat paganakan dahil ay kampung Limbawan kati tu isya na penting nga nurik salam kumad itamaku dahil ay kampung Limbawan naman nagi kumad o insan andat paganakan kabo alay da ko na ta nako lidhil od Limbawan hiti ako isa borong rahat haro nagyahat nagyari paganakan dahiti kadugi ma atin po napad bayan nanti to kamayan dati acanggih na ngay teknoloji kyo miyagal bayan nanti point live at TikTok o DJ nga o kito kyo miyagal nagi nung sakira po yung surumata dat paganakan o mila ko gaya dat itnukagyari video call kyo so dupi ang amiyagal iminsa mo kopi boros kopi kito o kan kamiyagal delight to kopi boros nga ako kopi kito kyo. Pialan di kasadap South Africa om Canada. Aku nak kasadap bagi amin susuap di tenu jam ketelu ke Suabon. Om apa nasiwatan di Angela mengintong isa nakamanang isa gian nakamanang. Om pasiwat aku nak itipasan di tepinai Mamay Gutil. Hello, kami senangan DJM. Aku kura kabar ke Suabon Baino. Tadaw ko iso it kelansanan kasasari to kawit kalidasan. Miampayad barakat mantad minamangun. Omingka nagi kumada insanan magkikinaw ko ning AFM. Hebat om aramay ko piyo. Harus sudawil nukita ko hilo. Ranahan di ka Suab. Oy DJ ka ato ko. Kinangaw to ko baka iti sudawil daw kyo. Baino tadaw ko iso kanaw miso ginawo kada miduo awagat piontuyungan agan pitarayan insan-insan impusaday aw minduo kuh nagimah pansikaw DJM kati aramay sudawil no tapi nai mamay gutil kyo kapisanan kumaditris ka hiti TikTok keningawe FM kapisanangan kasuaban tapi nai nunu habar yoti hiti kampung moyog dondo moy sambung nyawa handphone ay kapisanangan Jacob din kapisanangan nagi kumado ko yung sanan hiti live TikTok ni nga WFM kyo hiti nagi live TikTok DJ Maida. Mangilat ako kapilan gatang-gata dati nukita binay nga magkinangopo da sinding.

menungin tangan ti gatang-gatang nakain siribariba mantad ke it sera marihit minambasa aku hapo daring kita sang kilo ilat gatang dat susugata bakayo na amuroh kain siriba piang apiro na sin kyo kakal po mila po kuminda amahal. Pabdilong santo ko magkinangon sinding iti sinding wagu di mas ni sumiran araat om osanong ngaranda sinding kaningaw FM ko hoy aramay bo.

Kana sining mata di Fred Ans kaposyonid kampung. Isa sinding dit manusuyan na sanga daw id kaposyonid kampung. Kumadit mga ikabun tay kaharga ta kya. Tantun pa yung kanasusuyan na kaposyon ti kita daw. Swab, pumasik, mga ipamutong kya. Arika timpo, mga nukagyadi, mga ipamunguta susugata. Ano na pataguangan to ka? Ano na pakarajat ako ti kita daw? Tadaw ba yun na nagi? Tabangat ako na may apayit ginawa di otod kya. Onsiko. May apayit ka lang sanan dat pasunangon dat minamangon at puralan ka po siyan tokaw ti kita daw. Pabisalan ko soban kawan siya kahit iti sa iti jari halia atok. Halo to Pinay Hillary. Iti ngayon lati live at TikTok ya. Kaninga FM am nagi TikTok. TikTok DJ Maida. Git acara nga ka live dagi ma. Mega lagi World Cup kya to. Ajarang. E arita niti piala ando to World Cup kya to Pinay. Bay na tino karikot na dit pusingan no kagyadi. Talo na po dam duwati ni mungan. Ala no po nga kalabus. Suwab na po, katulun ho po dititulan ko onom, haro ho pialaan ditik ya. Ito kita maya ditit live do ta RTM, kasalimbahan dat RTM, RTM click. Brazil sumap do Jipun, jam ko iso min susuwab. German sumap do Paraguay, jam ko apat tulun ho po minit min susuwab. Netherlands sumap do Morocco, jam ko siyam ko suwaban. Haro naman tu daw mantadat jam ko iso pa kyo.

Makinaw ito makagusin din kayo. Iti mata di Paska. Alamaya dot layok daw. Nga aramay kasari tarongo. Sinding retan dot kada.

0: Miss Singilo Boros Dusun Keningau FM.
1: Nung di kapi pisingilan toko
2: pisingilan bayna pisingilan toko na pabay na tinga agumu.
1: Agumu, agumu.
2: Pengalaman matiti Angela.
1: Iti na kapit amahal kiyo.
2: Amahal matiti.
1: Amahal ko pa siya.
2: Apagon nito ko pa siya nito ko.
1: Kadi.
2: Pengalaman na panga nawayaan tayo ka na purimanan.
1: Or it all miss or it a point. Ano ka gutaritan minsingilo dot bayno kyo? Saraha ko pa nung asaraw ko kakawago. Doy, ako di kasaraw. Kakalpakan tarig karait dot it boros-boros dit boros-boros dusundit alam bat na tarongo. Dada kayo lihuay kyo. Jam ko pa na misa talunapod minit.

Ikan ako biyo sinding mata di Hain Jasli sinding kalangadan. Sinding dit na tip di taon 83 pa kyo. Pinapaila ko na po ang aran sinding.

matakapilan naman ito, jam ko po 5 minit, no? Dito ko na jam ko do, timog ko ringaw, jam ko do po nag-iti ka sa limbahan, Boros Dusun, kaya? Pabisa na nga do kayo, iti live TikTok ko ringaw FM. Pansi ko to, nugyari, Mumbaya, kaya? Mumbaya, kakagumigalit, may umbayad, may swang at walay. Kalalangan tamad, sinding dat walo na padan, kadito Pinay Jaimis. Oh, iri nagikopi, oh. Arati pasan mantad di Abdul Malik, yo. Mantad Kampung Lingkuda Uranau. Mamasan ko pisanahan ko sa abuntara ko iso, kumadya, yo. Insan ang tambalot ko hinag kaningaw FM it alayd ko nagyad aw nungorongaw yolod popongkap de pasan nga siyaw tu aw kudi ang oraytan ng aran yolod tu tiga gigyad oraytan ni tambalot di tingga no doti ka tu alayd nad anong rongaw kabar-kabar tambalot ngayad hinag kaningaw FM nga pag mukati pagkaringaw ko panda yolod ti sudawil ko tara at parangahan ko panda dita simbayan pagyad magkinangaw ka DJ kakawaguti. Asa makgiya kampung kubang liwogu ranau. Ano kati? Asa makgiya kampung kubang liwogu ranau. Tengkiadan pomoy posu bang tasadu. Bawang bukmentik ya bang tasadu. Rikatan ka kamoy posu bang pagalan keningau. Tiga gilanga dan sumandak keningau. Alaid ano kopyang balut masuka at tukoy. Haya kago sudawil di sagati Abdul Malik ya. Sudawil tamad bagi akit tapi nai. Pagkaringaw-ringaw.

Kapelan ko ma da kayo kya? Katimpun da tulan ko turo. Irin na po i-nugyari. Ipambayar sa ringgit kya sirad mga ito ko papalabos sa tusin di ATM. Dito akon kay Riot account no. Manon do ting ko do kumayon dat Aison nando ho putungon da sa ringgit kya. Isa kabar osonong kopyote tabinay. Ma'am, tila mo saan ako magkinangaw sinding. Ay, tangay ko po WhatsApp mala. O, lingan ka, ako po lang po sa pasan kya. O, harati pasan di Fatima Boli. Hi, DJ. Kati ka pisanan ka sa bonom. Tabid langad, gumadain sa nang tambalot, kiningaw FM. Lansanid kilidasan ngawi, alayd na daw pinapatadapasan dahit yung radio nga kasasa, ribuendrong ako kapon sigaw no. Tabi na Fatima. Megal naka-update na disiran kiningaw fm.by no kyo. Naka-update at po yung kuro. O buli da magkinangaw isa sinding mata dihain justly. Tupos ko alay na daw na kurongaw. O haran na sinding dihain justly na kaunilitin no Fatima. Sinding daw lalay. Kung isasamad ko kumatambalot magkinangaw kam. O na isasama da nakantay yola din na kurongaw sinding dihain justly ditin no kyo. Mabukinoto ko pa ng sinding, manta di Charlie ko, pagandadan ko. Suto ng sinding di Donna, tupus ang pirotian.

Ingkar kami sinikmat tadi Dona Tupu Sempiratian. Kepisanan ke Suabun kumadi Andong Juni Slime Hai DJ kepisanan ke Suabun Om tabi tada kui sekio kati tabi nagi kumatai sanan tambalut kini ngawe FM lologo tonton kau kumaraja kio pon siko DJ kati. Mi Justin Julius Shalom senang ke Suabun tadau nakurugati tu tadau tontolu tadau ko isa no po nga tadau tontolu kyo Om tabit pibabasan DJ Maida amung kinangaw radio kaningaw FM kaningaw FM o siok om aramay ko piyo kati o asara ko lana po tadau ko mayan daw tinga itadau dit haro ho nugyari mirod ka nga di kyo tadau ko isa no po namalanga tadau tontolu kyo. Bahan makin apa sinding lalai kemari terhian sinding lalai di timan tadi Datu John Gaisa Upus Kudika Augina Keningau FM kuhoi aramai bo.

0: Mamakinaw ito kong sinding, mantad no kuro 29 dati nung tikiro, itandat no kuro 2.
1: Gunaan konsep tigati, masod, momomali, mayag talian, made o odutan. Menguhot, uhotan ngaran company, alamat, tadun ke Papuan. Serisidan nakapiyam mga ntong, lalabi na gatang, size, suang, sinanang tisisot barang. Kada katamaha, kada kondos, tamahad, panahakan gatang, au asokoyot, pagyagalon, palay do gatang. Kadat galing, masitik kayo ang mantong-antong. Kayo ka na dititulon mong mudot, haro na patralan. Kaling ka taruhay, apa na ka, wala to sinuha.

Hapon pa di minito, marungawat kabar kaya ito pinay. Hapon pa minito, rin kata jam ko pa miso. Dua sinding nga siwata na magkinangaw ti pagulod orang awat ilot kabar. Mababayan, orang awat jam ko pa miso, talon hapon minit. Mababayan min singilok ya.

Idaban ti jam ka padumiso minit tadat ka swabon. Hitit ako na jam tahurin na ti kasalimbahan Boros Dusun Gel, tapinay. Ambas ikaw na kopya da ko yuki at akal po pero ngo diti kaninga FM gisam dat bay no. Magal ka sa sarikyo, ikat po na jam ko padam duo, am sumawali, natambalot pa yung karajay kasalimbahan Boros Murut. Magalit na piriritan ko dito, no, ababayan, orang o tarawbay na ti, taraw ko iso, kyo, jam ko padam isa talun hapod minit. Hingga nasuway nga it minsingilo, Boros Dusun.

0: kabus tu dusun.
1: Haun, ano ribut?
0: Ano angin? Ano kaya ribut na dusun? Angin! Eh, apa kulo pangudia? Eh, kay duha ka na diyan, pangudia!
1: Aday, aga ngaw kao na. Asa nang nakin makinangaw, ang babayan men singila in kaningaw FM. Manikit tara ko isa, jam ka pa na isa, talo na pan minit, kasuabot.
2: Abo bayan min singilo.
3: Kasuaban ka din sa lawat wag mo mabitin. Silimahan, baro susun ka na FM. Kitita ko yung dababayan, minsing lah, karatiti, minsing lah, baro sa dusun, may kalakasari. Akan ka osang ulunan, akan ka osang ulunan.
4: Ano yung kaya?
3: Tamalot para jay, DJ Clay.
4: Kapisanangan.
3: Kapisanan na yung kumadika, kapisanan na yung kumadika, DJ Maita.
4: Oh, DJ Chirin.
3: Oh, yo. Chirin.
4: Chirin.
3: Bam tada bay na harap ipiraat pagilangan tako kung ada tumaingin na ngaw ang nagi tumayan ako italot ako ti harap sa ulun tayo kada dua tulad na tao kayla dat isa isa at dugarbi ipisingin lang ay
4: kakawagyo
3: nagal doho nga og mo ako ilan diting
4: sumay ko pwede nung ipisingin lang ako bay na diting
3: bahamat mayat ako paguluan na pwede DJ Maida.
4: Oh, tukoy lang kami. Kiyo. Instan pa ko agud ko saban ba nanti. Mangilat ako karati boros dusun din. Alam ba't tatarong ako kaya kung rin ang ganyan. Kapagulo na pati nga, mungin pulano, kaboy. O kan ko mungin palano.
5: Kada ko ti.
4: Mungin pulano, kano pati nga, mamastikan ka malayo. Pulau basan nopo nga menantu kanto Tokyo nga i boros dusundit aralum penting nga mengimpulanu mengimpulanu aku nung otopot dia boy minong it hello ay
3: impulunu wai padahok
4: karuwal bali tu sumusuhut gianti
3: sumusuhut Maiko Kia Lisa
4: Maiko Pio
3: Kle iti misikim
4: misikim misikim nopo Pio ti
3: misikim misikim kan apa tinga iti na panga lebih ka pa lebih ka it kamagbati iti ka kumot berkongsi sa limot tay ka misikim misikim na kamag ka kana misikim na kamag Gak kau dah disawat ke
4: orang-orang demokrat
3: ini. Kamu tu bilang busa, Maida?
4: Ah, tu bilang busiti. Pagayadung.
3: Pagayadung.
4: Itu nak pagayadung. Karait di selipar tika kasuk ya. It aumiu nungut sulungan. Tebalik kan lagi Melayu.
3: Iwanan lagi bang maksudnya.
4: Oh, iri lagi.
5: Kesoran di tangan anak ya di tahu kau lebih.
4: Oh, kopi ya. Ita apa ke?
3: Pagayadung.
4: Eh, nakumbal yun, boy.
5: Nakumbal.
3: Masin nung yan, isang nakumbal.
5: Ako po nakumbal,
3: pagaya dong kagaya?
4: Oo, pagaya dong.
3: Terbalik. Nakapito malin sa wananam, gibang. Gibang limunan. Ma'am, tumilambos itit. Nabiradong.
4: Nabiradong.
3: Ito na pangang nagaya, pagaya dong kaya, ito na pangang nabiradong. Ito na pati nga, it... baris kana pemelayu nga tikus membaiki labu ka mai ko pawon saya kan
4: lagi nadaran
3: lagi di subuhan ai ka agung
4: iya lagi ma di radung lagi ka melohing-lohing ki
3: lebih radung teka melayu na pentingnya ikamendat tikus membaiki labu.
4: Oh, min pandai-pandai kyo mongoy paman saya bawi ko ilo nga kabira dugno di.
3: Oh, subuanay kagud.
4: Subuanay di.
5: Oh, tumilang busti kumayan tim mitalahan teka it. Kura ka mamalayo ti migalit saling menyuruh katil ikamungul ikamun silo kandag yun mitalahan
3: sepilihan-lihan
5: oh sepilihan-lihan
4: ikle mari uy iyo boy mari kan iti sa
5: kopi aduh magimati mitalahan
3: mitalahan saling menyuruh
5: saling menyuruh
3: Nailan ku na pau
5: tadi kan
3: taman ku
5: na ngertian lagi dia
3: ngertian ku lagi
4: ngertian dikio
3: bam maida
4: om swai no di mati kembayan ti do hot tin bai no kio
3: kopio
4: oi pakaian di tinanda tulun ni ti no pa roliu
5: no kore tu ko era ko boy
4: ay ko era ko man tu dio boy nga akon ko ro liu di toro li trumo liu iti kio harap isa po kawagod ti imatah di juling ka Malayo ay juling juling air ka iti na pang
5: ito
4: ito ita ako piyo juling ay ako ko piyo eh magal di ka rin
5: ako piyo adala ano
3: ay haro timpo-timpo ko sa liwan mo tigyari
5: sige ma
3: Bahamat sumusot iti kamayan dat mangimbasog ti mangimbasog ti Maida
4: ano dia mangimbasog
3: mangimbasog gumo tulo na ta kayrad kayrad ti i tanga kambulutan na nga gumo na giat minawat dat no kami ditin mangimbasog ka DJ kaya may to kopya para ti iti na pamangimbasog ti nga i kami anda iti no mandadan gulo-gulo ba ti sigira dat tara i
4: kubasanan
3: ay dan kubasanan sigira dat tara tanugari imaginakan kaya iran kubasanan amahar nagi iti no mandadan kubasanan teka it ngardi it Tomis kadik ya Tomis teka it lino tau kadik mengimbasag kana penga i kamayan dit minaginom tako di kasadap ang au nawi ang ngayon kagunggulia di kaswaban yan na kami na mengimbasag teka
4: mengintapas kadahid di
5: dahil na penga mengintabab ka
4: hindi
3: atig ya panahita mo na penga mengintapas
4: oh mengintapas
3: panangid di kayo na pa panangid
4: tenam
5: mengintabab
4: mengintabab oh bahin ako na ikuro
3: mengintabab matal kya
5: kanabag ya
4: matal mal
5: ayun na korekot na lang may tabab ka
3: teka it mangawi kopya dit
5: mangawi
3: kopya dit
4: ina lulu
3: ina lulu yan na kami na mangimbasag kan di ninom dit ninom tako di kasadap
5: awd na wi
3: awd kopya na wi harap matot ako na kuli na lulu nga ngayon tako kago gumula dit kaswaban mangigitin kami na mangimbasag mangintapas teka mangintabab kle harma tu
5: harap pakaguti karediti iti na peting o singkag teko kurakamati malayuti it menaikkan ka igal sunduan matuti menaikkan semangat ka
4: singkag kakyo
5: singkag
4: dahil po ko basan ti po pasingkag nga imiagala po pasingkag dat tong rasok-raso
5: isaruan orang ay dat alabasan
4: alabasan pasingkag mo na saruan mo ka magal di ledah
5: lagi
3: mo panit dit kamay no kaya may day ti pasingkaga pat mangkano te ka saluano ka pasing pasingkuna baka day
4: pasingkuna kasi
5: pasingkuna
4: oroy magal kagusuhon dat mong mamakaigkuun pasing pasingkun ka pasingkun
3: pasingkun
4: pasingkun
3: pasingkunay pa
4: o pasingkago ka dahil pasingkag
3: kaya nga bagay suway nga isa yan ati
4: isa
3: yan ati asingkag harap pa mato Mayra
4: harap po ti mantadot asingkag mo ikagoy tiring-tiring on tiring kano po ti nga imalayo na po ti nga mendekati ka may pangin samok-samok contoh kio nagal dilis sa nagasandok nga daw o gumutan ako wago mga impiring kagaya kio may kurari ang boy
5: boring na paso ako wago
3: natapad ka piya itit untiring tayo kami may pangintiring ano pa nga may paging samak-samak
4: no miyampay haro tujuan
3: sumusot iti kamayan da kawuyo kaya
4: kawuyo
3: kawuyo tayo ka terpengaruh kabaras sa Malayo nga haro na kaya kabaras dit suway ka iti terpengaruh ti Angela Lisa iti kawuyo ka kada ang ay ina kawuyo kamati medesin ada ratu
4: kawuyo oh gede
5: kawi
4: kada hai pemadi
3: megal kawi kage Sesuai di kalau kabang tu.
5: Kau usuk kan dekau aku.
3: Kau wuyuk kadahai.
5: Kau wuyuk.
3: Mila nagit guna ni tit Melayu tit terpengaruh kan. Mila nagit guna balas kepia. Tapi kait kau wuyuk karena pengak ikaw aku nga arak aku keriting isu edit it pentimpak ke id gedak awak awas megal pak nakutin pak ke id tansar mintan tan ketika wuyu kau mati kau wuyu ka tohuri di
5: lisa po wuyu ku kapiati itu orumot kati orumot tapi kok menyusahkan ngam masih tak kena pahal di mada tak kena tak susah nak tulun suai ngak mana pun saya lelet kagal mega di lem moidet au not rumot kat supaya tidak menyusahkan kan
3: contoh ayat tulis
5: rumot menyusahkan
4: di kopi lisan baino
5: baino
3: susun kopi yang
5: sudah di kopi yo
4: ma magasa undok ada
5: mesti gya koi lo yang boros-boros kubasan nan
3: ano kami kan penghilangan toko udah tidak banyak ya pasti kau kemadika kle
5: pasti kau nagi
3: pasti kau nih kemadika maida
5: pasti kau nagi
3: pasti kau nih kemadin sana nana makin nangau lebih pahitit makin nangau detit maya frekuensi siapa mana bermapat titik tur megahertz lagi art and click topot tu gya kopi yok
4: ngatong kondut art and click warat World Cup dan tim Dubai
3: no suku ngenulisan
5: Argentina
3: ya hana panga Brazil
5: ho india ho ya hana
4: panga Portugal
5: masih tim minat
3: kada liwai makin nangau memain bol World Cup 2002 2006 id RTM Kenya FM ku hoy arah my boy nako pedamot
2: Abu Bayan Min Singilo Silong Buso Bagino Dahai Id Radio Keningau FM.

0: Kansan Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakaninga FM.
0: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang syoknya.